0: yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañeku wala sa biir reey nga bëgg mu wañeku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg defal satin amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbok yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbok yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar satin gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen bir negu sey yeen say itam difa am jafé jafé lol itam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di fajwale bu baakha bax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

te limu santane ak limu bëgg nga def ko ci dara day dal di manki lu bare bare bare bare ci tuba li bëgg ndax mom dama kamil la ci dina al kamil billahi ta'ala wa ma'rifatihi wa rawarihi kamil day ma tekk zahir ak batin day ma sharia ak haqiqa sharia am day ma tekk haqiqa ma tekk masalan bu ko kontene tay dama ay vité nit ki tek fi ay ñam ñu ma ay vité di mbolo ma leen nagee borom xamale ci lo xamne li lu ñu nepp def te am lu xamne sax mu dum rek lay wax waye nit dal bu fekke ne bëgg na jëriñ ci dara na xam nañ ci jëriñ ñoo te jëriñ ci moy ben ku xamne ku nga xamne ne taal bi yëpp bëgg nañu señ ko ba gëm nañ ko lool mom tax ñuy wax waye nak dafa am lu mu bëgg di ñu ko bëggé na nga ko bëggal li mu bëgg ci ñu bëgg ku fa jaar na nga fa jaar lu mu bëgg koy jé ku koy tek ñu bëgg ku koy jité na ko di jité bu fekke ne nak yow bëgg nga ko te ni mu santane ak li mu bëgg nga def ko li ko ci dara day dal di manki lu bare bare bare bare ci tuba li bëgg ndax mom dama kamil la dina al kamil billahi ta'ala wa ma'rifatihi wa rawarihi kamil day ma tekk zahir ak batin day ma sharia ak haqiqa sharia am day ma tekk haqiqa ma tekk masalan bu ko kontene tay dama invité nit ki tek fi ay ñam ñu ma invité di mbolo ma leen na ngeen lek fi ni ni bala ngeen ko lek na jant sox ni la ni ngeen ko fi bayyi dulen ko laal mbolo bi ñew di lek ni ma leen lek lo legi ni ci def ñu ne dañuy nek ba ngon ci ñew mom xam li tax ma ne ni nañ ko bayyi ba ngon mu xam li tax ba nopi xamne mom da fay wañi ñi waye lu duko wañi waye xalaat na ne bu ko bu ci lekke ñu topando ko te kon mom ñom dañ leen wañi oku wut nak nga xamne day dal di ñew lek ci nga xamne du ko wañi te mbolo mu bari roy ko ci dal di mu wañi leen lol moy kamil al kamil billahi wa ma'rifatihi wa rawarihi day sañ lepp waye di def dara luñu tere day sañ lepp nga xamne suñu borom du ko sétal dara dem ba nga xamne lepp lu mu def ak jaamu yalla la lepp lu mu def suñu borom gëreem nako lu mu def yalla neex nako lu yalla def neex nako waye day watandiki yi nga xamne mom lañu tere ndax baña woyofal ñaar ben baña woyofal shariatu nabi bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su ko yoni mu ñu wax ko jagne nga bañ ko woyofal ak li nga ko sañ sañ ñaarel bi nga bañ ko la ca top ba loro ñettel bi say teggir yu mat tax lepp lo xamne wax nañ ne tere nañ ko rek nga romb ko fele tax jam dana dem ba suñ borom ci cheikh dara am limu ko wax rek lu mu meuna def rek neex na yalla waye bu fekke ne naqis la fekke ne naqis la dana jëfëndiko sañ sañ boobu nga xam ne mooy liñ ko may te mayu ñu ko ñu ci def mën na indi lot bu fekkee kamil la nag bu am lenn loo xam ne lii dana ko def te chéri atere ko lu ñu lenn ak loo xam ne lu ñu la koy leeral sekarale bam boo xam ne ñëpp duñ ci àdd ndax jaam yi ba nga xam ne suñu borom bi dina ruuy te dundagul gëm yi na ma ko waxoon ba nga xam ne ne jàkkaarloo naa ñoom di wax ak ñoom alistu bi rabbikum li haybatil jalaali maanaam ngir màggu xarkaramam bi ak riyaayam bi roo yi dañoo tiit naaw roo bu ci nekk ak fa mu dal bërëb ba mu dal waaje dana nit ko dana ca juddoo roo yi nga xam ne rek gëpp roo wax ne waroon na kanam genn roo bu dikkee àdduna dana sopp koo ko bu fekkee ne wan na ko kat xoxe yi kon seete ko gisul di ko xalaat bu fekkee ne xaw na ko wan kon kanam tu dañuy daal di nekk ay noonu boobu nga xam ne rek roo yi suñ borom bind ko mu jaar foofu mu bind nag gëmm yi jaaral leen ci aadama aadama xam ngeen ni gannaaw dañu ne mooy jur mooy maam yi jur nit ñëpp bu fekkente ne ci wax yi la li nga xam ne moom la diine jàngale dañu naan aadama mooy fi ñi fi nekk ñëpp bu fekkente ne nag science la science moom day seete xel xel nag yàlla ëpp na ko bu yàlla yëngu ci xel waaye nag ba tey borom xam-xam yëpp bokku ñu d'accord ci ne aadama nit la koo xam ne mooy njëkk a jiitu waaye nag yeneen ñi jiitu woon duñu doom aadama bokku ñoo doom aadama yi ay martaba yàlla yónni wul yonente ci ñoom xam ne kon ñooñu nekku ñoo ñu mel ne ñii ndax malaayika yi bi nga xamee ne suñ borom mi leen di wax ne danaa sàkk xalifa boo xam ne dama koy wàcce ci suuf li tax ñu xam ñu ne am na ñu fi dëkkoon ba ñu gis nañu dundee moo tax ñu naan yàlla ataj alu fiha man yufsidu fiha way suku dima ah wanaa nu mu sabbi bi xam ndika ndax danga fiy indi koo xam ne day tuur deret ñi nga fiy indi dañ

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: billahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi wa asna khadimihi dawir ridwan wa tamkin wakki julidi bokki talibi ñi am bekte bu baakha baax di len nuyu ñep len ziyara di len ndokel bu baakha baax ci wéru yi nga xamne moy wéru gam yu ñu nek di jital ci ndokel gi ak ziar bi nak ki nga xamne modi kilifa bu baax gu tedd gi ni ci kanam njabotu serigne bi di cheikh mohammed al muntafa ibn cheikh mohammed al bashir di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te don li wéram ak ki tawfiqam ak bayiko ko xelam ak sagom te depp ko katanitam ba limu yene liggeel serigne bi lepp bu liggeel ko ci sagom ñu ko ndokel mom baax cheikh mohammed al muntafa ci wéru gamo bi waye diko ndokel itam ci bisu gamo bi di jaaré ci momitam du ndokel mbolem kilifa diiné yépp rek ne ci réew mi di ndokel al alamul islami ndax gamo ñepp ko bokk señ bi li ci am wal lool waye ñepp ko bokk ñu ki ndokel ñepp señ mor xamna ni nga ko waxé waxtaan ci digënté señ bu mag bi ak gamo moy waxtaan ci digënté señ bu mag bi ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi ni ngeen ko xamé rek ci bëgg gi mbëgg yalla bëgg yel gu ka ci la bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci la bëggal lepp lo xamné lu aju ci yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëgg alquran ci la bëgg sunna ci la bëgg ay sahaba ci la bëgg aw xéetam mom daal lepp lo xamné dañ koy tuddu di tuddu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëriñ tuba bëgg na la ngir bëgg gi mbëgg yalla waaye ngir bëgg gi mbëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu nag ci la bëggaale gàmmo jimmi weer bi ci boppam da koo sopp lool fonk ko lool rawatina nag bis bi nga xam ne mooy bis bi nga bi sallallahu alayhi wa sallam feeñe jamono bis boo xam ne bu du dara sax feeñ gi ci xéewal gu mag googu feeñ ak yirmaane ji day jooju nga xam ne bi mu ñëwee jamono rek la lépp luy caaxaan mabb dëgg jóg gën a jóg jim ci kaw leer jolli ak réer daal di suufe ba faw pour lu woon dara itam rek loolu jar na su bis bi ñëwee ah ñu di ko fonk di ko màggal waaye sëriñ bi moom da cee amoon jegleg boppam moo tax mu daan yittewoo lool weeru gàmmo ni nga xamee ne da ciy wone ak bëggam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu ma ne si na koo tàmbalee ci ni mu daan teeroo weer wi xam ne su weer wi masaana teru sax danaan def ki ko njëkk yëgal ne ko weeru gàmmo teru na kooku moom da koy neexal sëñ mag bi da koy neexal moom da ko neexal bu am solo ba nga xam ne dañ koy njëkkante sax su weeru feeñee ngir gaaw xamal ko ndax xam nañ la nga xam ne moo leen ca ci leen ca mën a amee ci ay xéewal yoo xam ne day bàyyi ko ci moom te lépp xol bu sedd lay àndal naka noonu daawul yam rek sax ci ki ko njëkk a wax maanaam ni ko weer wi teru na waaye ci biiru weer wi yëpp mboolem ku ñëw seet si ko seeyaare si ko dana la sotti ay xéewal sotti la ay may ba am na sax bari ki taalibe yi dañ daan nekk ba weeru gàmmo teru ñu ñëw gaaral ko seen i soxla ngir xam nañu soxla suñ ko gaaral ci weeru gàmmo moom dana ko faj insha allahu taala loolu moo tax daawul delloo benn aajo benn soxla rawatina nag ci weeru gàmmo wi nga xam ne nag moom mooy weeru soppeem bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu su weeru masaan teru da ko daan taalifal ay qasaid yoo xam ne da cay teeru weer wi di ko tatagal boo demee ci diwaanu mawlud diwaan bi nga xam ne diwaan mawlud yi la xasid yi ko ubbi rek dañ ci fekk bay yuy firndeel loolu li nga xam ne su weeru kon masaan teru day taalif yaa xeyra doyf yu mel noonu ak yu xeet ak moom su weeru gàmmo masaan teru itam noonu lay taalifee qasida yoo xam ne da ciy tarxib da ciy tatagal weeru gàmmo di wax rahabtu taadiman bi chahri almuntaqa alayhi taslima muni lil irtiqa maa ngi yaatal maa ngi wax marhaban di teeru ak dalal jàmm ngir màggal kan weeru muntaqa bi salallahu alayhi wa sallam jàkkaarloog weer wi di ko wax ne ko yow kat kenn mënulaa ñàkk teeral ndax dangaa bégal képp ku ragal yàlla képp koo xam ne boroom ko ragal yàlla nga rek boo feeñee rek da nga koy bégal ndax day xam ne weeru soppe bi yàlla bi dee nga teru na weeru xéewal teru na te yow it yaa ngi ndamal leer yaay maanaam yaay ndabal leer yaay ndabal tànn ak set ndax ki leeral jamono ak yàlla tànn ci biir mbindeef yi yëpp mu gënal ko ñëpp ci maanaam ci yow weer wi ci la feeña jamono. war naa ko basharta ya rabiyan kulla zi tuqa ya darfa nourin wastifain wa intiqa. dem na balaan ko sax nag ni nga mel mënoon a ñàkk mel faw ñu di la teeroo ka teral ndax dañ ñoo baaxee andil ñu ki nga xam ne ci li weesu mësuñoo xam ku mel ne moom, maanaam yàlla mësta sàkk ku mel ne moom, te liy ñëw itam xamuñu ku mel ne moom. yaa man xabaana billadi lam yuxlaqa nadiruhu wa abadan lan yuxlaqa. kon gis nga ni nga xam ne noonu la daan teeroo weer di ko wax nag kon nag laka aqulu marhaban lil muntaqa yaa man xababihi wa aalayta irtiqa. kon maa ngi lay wax ne la daral jàmm ya weeru gàmmo, te daral jàmm gi ma lay daral jàmm kat dama koy def ngir soppe bi nga xam ne moom la yàlla tànn muy muntaqa di sallallahu alayhi wa sallam, yow mi nga xam ne yaa ñu ko baaxee te kaweel ko ak kaweel gu yëkkati ko. daan na weesu sax di ko daral ak di ko teeroo ko taragal daana àgg ci di sant yàlla ci weeru gàmm su weeru gàmm masaanteel di sant rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu. alayka ahmadu alladi qad atlaqa kulli li wajhihi wa lastu mumliqa. maa ngi sant yàlla ci weeru gàmmo yàlla moom nga xam ne sama lépp moo ko boyal jëme ko ci jëmam ja, te doonuma koo xam ne kuy aajowoo lenn wala kuy soxlaal kenn wala kuy dem yittewoo mbirum kenn, ndax li ma soxla lépp yàlla jox na ma ko. kon noonu la ko daan teeroo ci ni ma ko waxee daan ko tatagal, waaye daan bégalit jullit ñi, daan bégal taalibe yi, daan faj aajo yi képp koo xam ne gaaral nga ko aajo ci biir weer wi, tàmbul nag di ko dundal nag. kon loolu mooy kon xëy na ñaareelu tomb bi mooy ni mu ko daan taxawee ak ni mu ko daan dundalee. waxuma bisu gàmm bi de, waaye sëriñ bi moom weeru gàmm wi yëpp la daan dundal. loolu da ko wax wax it li tax mu di ko dundal. daani ila ixyaai za shahri kawnuhu li xayri l wara darfan xawa kulla suudadi. nee na li tax may dundal weeru gàmmo weer wi yëpp za shahri la waxut maanaam dal yow mi wala di nga yowmal mawrid dafa ne za shahri daani ila ixyaai za shahri. li tax may dundal weer gàmmo mooy ne weer wi dafa doon ndab zarf ndab la loo xam ne dafa ëmb lépp luy ak càng kulla suudad lépp luy ak kawe rek lépp luy ak càng rek lu féeti kaw rek te salaa sallam moom ko weeru gàmm da koo ëmb li xayril waraa nag ëmbal ko ñeel ngir ñi bindeef ne loolu moo tax may dundal weeru yëpp. daana sax wane ne weeru gàmm su ma saane teru luy niru tawat ci moom ak luy niru tàyyel ci moom sëñ bi ku na xam ne ne moom mën sa tàyyel ci boroomam mën sa tàyyel ci yonent bi, waaye ci waxin wi day tudd baatub kasal di tudd baatub marab. tawat xëy na ñàkku ne daana ko gaar, waaye ak njàmbaaram ak muñam daana tax ba kenn daaw ko xam ci moom. waaye nee na nag su weeru gàmm ma saan teru moom nee na sama tawat ak sama tàyyel ak yëpp weer wi da koy dindi. yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali adhabta qatan maradi wa kasali. yow yaa yow ngën ji weer wow andil nga ñu ngën ji mbindeef wala ngën ji kuñ yónni, yow day dàqal nga ma sama tayel dàqal nga ma sama tawat ci lu wér, waaye dàqal nga ma itam sama tayel. wax na ko ay yoon yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali mubashiran mahawta anni kasali. da ngaa ñëw di ma bégal, waaye da ngaa far itam sama tayel. yow moo ci far tayel gi mais dañ cee boole sax far njàqaareli far dégg nga luy niru ngëlëmte ma doon ku mucc ci kersa ak gàccik addina ak alaxira. anni mahawta kasali wa wajali wa xayrati za asmatin min xajali. gis nga kon day mel ne ku jàkkaarloog jëmm weer wi lay waxal de jàkkaarloog jëmm ku jàkkaarloog jëmm te sëñ Moussa nga waxoon na ko ci géej gi waa ne bis yeeg weer yeeg yëpp dañuy soppaliku ay jëmm di xaraadaati di ko dikkal. sëñ Bassirou ni mu ko waxee ci bi muy wax ci diggante mag weeru koor nee na sëriñ bi weeru koor ak weer gàmmoog yëpp dañ daan doon ay jëmm taxaw ci kanamam di ko seedeel ab liggéeyam ci kanamu boromam. moo tax buy wax ak ñoom day mel ni kuy wax ak jëmm ju am ruux am yaram am lépp. mbégte moomu weer wi yëpp la ko daan am. day wax sax ne sama texe sax maanaam xol bu neex bu may am ak bànneex bu may yëg li koy gën a fësal ba ñëpp di ko gis mooy weeru gàmm. saadati adharaha rabion al awalu alladi huwa rabion huwa rabion joo ci mujj wax nag day wane it ne ni weeru gàmm toll woon ci moom. nga xam ne nee na lii ngeen di wax ab lolli nga xam ne su ñëwee da nga nawet bi day pour fekkee nag bi daa baax xéwal yi am maanaam dégg nga dugub ji ñor dégg nga ndimo am nit ñëpp yëg naataange ñëpp yëg xéwal
2: nee na man sama lolli mooy Cheikh Rabi al awal huwa Rabi' nee na mooy dëgg dëgg lolli ci man ne ko nag yow weer wi da nga maa surt nag sax guddi gi nga xam ne Christ sallallahu alayhi wa sallam feeñ jamono moom nee na yow moom da nga maa jagleel nag bànneex ak neexitu xol lu ma yëg ci xol loo xam ne neexit wi gàcceel na lem waaw wajjaha li mawlidu xayri mursali xalaawatan tuxjilu taama al asali wa waxaat na ko ci beneen bayit ilay yaqutta muxjilan lil asali min xayri rabbin xayri baaqin mursali dem na sax ba ne ko yow weeru gàmm sax dama laa ameel àq yoo xam ne mënuma koo matal lu ma la tagg lu ma la kañ lu ma fësal say may lu ma fësal sa bis bii nga xam ne mooy bisu gàmm bi du tax ma matal mukk sa àq laka alayya ya rabiu xaqu duunaka ma ant bihi àqu nga xam ne loolu boo ko doon topp ci fànn goo rek lu yaato yaatu la mu ñëw nag ci ñi nga xam ne noonu la ko doon noonu la ko doon dundale dundal gi wax nañ ko ne weer wépp la ko daan def waaye Serigne Touba ci mbindum boppam daf ñoo xamal ne ku teel a gàmmo la naka jekk danaan gàmmo ba mu xàmmee ci zahir ba ni ñu ko noppee gis waaye gàmmo ci woote ko ak dajale nit aw nit di leen delloo ci yàlla ñuy tudd yàlla di jàng alquran di jàng xasida anam googu moom nee na teel na koo def lool bi wajuróom bu góor jógee rek daanaka ba ci déwén si rek mu jógee Mbakee Kadior ñëw Mbakee Bawal wax nañ ne foofa daanaka fa la njëkk a defe gàmm goo xam ne gàmm gu fës yi doxee daana ko nettali ba si Moussa Moussa Khadi dana ko faral nettali waan si doxee daana ko nettali di wax di yéem gàmm ga na mbooloo ma bare woon ak nag yaag yëpp léegi da ko daan waxtaane loolu ci mbindam moo ko wax mu wax ne axyaytu mawlida nabi min asashi wan qaada li fawqa al munafi hamsashi dundal naa gàmmo kañ laa ko tàmbalee dundal ci atum asash asas daanaka mën nga wax ne moo ko yoon wi ñoo maase rek bi yoonu mu rit wala boog woote bi bi mu tàmbalee ci at mooma daanaka rek ndax ñi dañu wax sas ñi di wax asas mooy 1301 taxan daanaka du sori ay 1882 yooyu 83-82 wan qaada li fawqa al munafi hamsashi waaye nag nee na li ma bëgg dëgg dëgg nag ci gàmmo ak li ma ci doon mbébét nag maa ngi ko am nag ci mujj gi bim maanaam nekkee njaarim nag muy hamsash hamsash boo mooy 1345 nga xam daanaka 46 rek daanaka lu toll ci at wala at bu manqué la fi amaat daal ñibbi si Touba waxaat na ko ci xaside yi nga xam ne da ko daan jagleel weeru gàmmo nga xam ne saa bu gàmmo teree lu bokkul ak dajale gi maan dajale taalibe yi ak julit ñi di ko fësal di ñu jàng alquran xaside di def ay bernde waaye da koy génneel ay xaside yoo xam ne neen loolu maa ngi ko tàmbali ci asas ji ma tàmbalee gàmmo rek ci laa tàmbali gàmm gu jot ma génne ay xaside yoo xam ne gàmm laa koy jagleel man lagtu mawlida nabi min asashi kitaabati waqaada ni min jay sashi wax wala boog min jam sashi min jam sashi maanaam moomal naa jox naa gàmmo daal amal naa ko moomal naa ko li ko dale ci asas mooy kon 1301 mooy at ma mu ñu waxoon léegi waaye nee na waqaada ni min jam sashi suñ borom mi ngi womat nag jox ma xéewali ma doon yaakaar ci gàmmo ci atum 1343 kon 43 kon ginnaaw yi soogaan na fi daanaka ay maanaam ñetti at yooyu yu teg tuuti soog a ñibbi si Touba daan soññi nit ñi nag ak taalib yi rawatina kilifa yi diine yi ci ñu fonk gàmmo dem na sax ba wax ne gàmmo kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci kanama mbooloo yi dundal gàmmo da leen a war ñoom da leen a war boo jàngee jësbul xulub andi na ci loolu bi muy tàmbali di wax ci gàmmo ak màggaayam ak niñ ko war a defee ak soññe bi lam njëkk a xam le mooy gàmmo dafa màgg gan ak jamono salaai sallam dafa màgg dafa am barke dafa am warma moo tax màggal ko ak dundal ko dafa war ñëpp la war waaye nee na ñim gën a war mooy ñi nga xam ne ñoo jiite mbooloo yi mawliduhu muazamu mubarakun muxtaramu taadimuhu yanxatimu ala dabi taqadumi daal nag tàmbali nag di xam le nag nuñ koy defe nag te moom noonu la nii mu ko jàngalee ci jësbu noonu la ko doon defe mooy taadimuhu bisunnati mooy màggal ko ci anam gu dëpp ak sunna Cheikh Saliou Mbacke daana wax ne taadimuhu bisunnati tekkiwul ne maanaam gàmm sunna la déedéet waaye neen sëñ bi daa bëgg wax ne kuy gàmmo te defe ko ci anam gi dëppoog sunna anam gi dëppoog sunna mooy lan mooy goo xam ne bidaa du ci am am po du ci am caaxaan du ci am ak mooy kon kenn waxaaliwu ko lu ñuy def tudd yàlla jàng alquran jàng xaside def ay bernde netti li siratu mustapha salallahu alayhi wa sallam mooy ay jaar-jaar loolu defe naa Cheikh Sadio Malick ma ca tiwaawoon waxoon na lu mel noona ala azimu layla alwiladati xasbatan ida lam yakun naxwa alxaraami oduur neena na ngeen magal leen gàmm su fekkee lu araam du ca rax gàmm leen ba mu neex leen bu leen kenn tee tee gàmm waaye li féeg nag lu haram du ca rax. loolu la Cheikh Khadim wax fi taazimuhu bisunnat, magal daal gàmm maanaam dundal gàmm ci sunna daal ku ko def lam lay njëkk a jural mooy bu ëllëgee da lay yóbbu àjjana yaquduna lil jannati te du yem ci yóbbul àjjana waaye bi hisdiyaadul minnati nee na xéewaluk àddina gi ci lay dolli koo du yokk li muxlisin muazimi ñeel képp koo xam ne yaa ngi sellal tey màggal gis nga kon dafa am saaf mooy ki koy def kiim kii gàmm na ko def ngir yàlla te na ko yëg ci xolam na ànd ak yéene ak pasteur daal sàmb di nag di wax nag nga neeli gàmm kii gàmm li mën a witte ci gàmm meññet ni fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada faxtariman wa azimi dégate sëñ ba moo ñu xamal ne kuy gàmm te defe ko ci anam gi dëppoog sunna bu ëllëgee kenn du la xisaab ba tax mu ne kon warmaalal guddi gàmm te màggalal guddi gàmm nee na yemul foofu de képp koo xam ne yaa ngi gàmm di màggal gan ak jamono ak sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci maqaama yim lay jox mooy da nga mel ne ku shahid ku fekki xare badar xeex shahid te loolu maqaama mu rëy moo xam ne kenn mënta xam nu mu toll ëllëg yumul xiyaam shahid badar maanaam shahidu badar kooku shuhadaa badar ku ne xam na seen maqaam ni mu toll te nee na fa man yuazim mawlida xayri al baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi xayri wahami te ne li mu wax dama leer ne bi xayri waham du defle du foog du yaakaar lu ma leer la loo xam ne dama ci am lu ay firnde daal di wax ne képp koo xam ne yaa ngi jël sa alal di ko dépensé ci bisu gàmm ci guddi gàmm te boole woo ci ak yàq donte ab dërëm la nee na yaa ngi mel ne koo xam ne dangaa fekke bisub xuneynin ba fekke bisub badar ba jàppale sallallahu alayhi wa sallam seetal li rek fa innahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musarrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xuneynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayra al wara mufahimi wala xayra al wara al mufahimi yëpp mën naa nekk mu am alif islam wala mu am yaag ci mu jug mooy kon ne képp ku koy def kuy gàmm daal di dépense alal ci gàmm yow moom dayaa ngi mel ne ku fekke huneen yaa ngi mel ne ku fekke badar gis nga topp na ko ba maanaam bayit yee di jeex di dem na sax bay wax ne koo xam ne su gàmmo jotee sax nga jël alquran jàng ngir barkeelu wala nga jël xasida jàng ngir barkeelu wala nga jël al barzandi jàng ko ngir barkeelu wala beneen bu mën a doon burdu bu mën a doon nga def ko ngir jublu ci tabarrukan nee na da nga gis ak dolliku ni muy yokke say mbir ni muy yokke ak ni ngay jëme kanam ci at mi ba faw wa in ala ma in quri mawlidu xayri al bachari loolu mooy ki nga xam ne dafa jàng ba noppi tuuli ko ci am ndox fa surbu bil mutahari yakuffu kayd al mulgami nee na su boobaa na ndox ma nga jël la nga doon jàng alquran di wala xasida ji tuuli ko ca soo ko naanee day leeral sa xol di dox sa diggante ak seytaani day dox sa diggante ak seytaani daal wax ne wa man ala cheyin qara mawlida sayid al bara tabarrukan fa sayara numuwahu bil fadgami waaye dama jëkkoon wax nga xam ne dangaa jël alquran jàng barkeel doonte benn isib la wala benn qasida comme gisbu chef d'agence d'abbar dégg naa daana wax ne sa maanaam sàllaaw gisbu day doy na gàmm gisbu rek doy na gàmm waaw nga jël gisbu jàng ko rek waxuma na nga boole ci maa bu ma xadimaat nag daal di ngir barkeelu tabarrukan ngir barkeelu rek mais da nga gis ni nga xam ne noonu ngay yokke ci zahir ak ci batin daal di jeexal bayit bi daal wax ne ixyaau mawlidi al basir yaxmi al ayaala wa duyur fihi shifaun li sudur li kulli haadin yantami nee na maanaam dundal gàmmo daal suñ Cheikh Khadim neen dundal gàmmo ci anam gi dëppoog sunna day aar njaboot gi di aar kër yi di ko dundal te nee na saafaraa ngi ci jàngoroy xol yi ndax saa buñ gàmmo ba noppi jàngaat siratu sallallahu alayhi wa sallam ndax moom Cheikh Khadim foo ñu fàttali ni mu ko daan defee nga xam ne boo seetloo jamono yi at yi boo demee ci jumaa Touba ji wala nga dem fépp foo xam ne ëtub Touba la Touba Darul Mouti Touba daal su mën a doon ba Njaarim da ngay gis ni Sëñ Touba daan gàmmoo Njaarim noonu la ñuy gàmmoo te mooy dañuy jiital jàng alquran ju bare bare bare bare buñ noppee daal di waxtaane eslëf ci lan mooy gàmmo ak lan mooy solof gàmmo ak lan mooy njëriñal gàmmo buñ noppee daal def ay kuréel yoo xam ne naka suñ bi daan defee ci Njaarim nga xam ne maanaam sëñ bi Samba daana ko jiite ñu def ñetti kuréel yoo xam ne ñii dañuy jàng jës bu ñii di jàng muwaahibu ñii di jàng muqaddimaat bépp kuréel bu ci nekk di jàng fukki bayit ak ñaar bu njàngee fukki bayit ak ñaar ci xasida yooyu ñu wax noonu daal di taxaw bat zan jiw bi nga xamne moy netli jaar jaar yi sallallahu alayhi wasallam bam feñegul jamono ak bimu feñe ak biko yalla yonne ak xex yi ak yep mu diko netli ñu dal koko dal jël ben buntu dal koy netli waxtane ko ñu dal koy dal deng julli su mustafa sallallahu alayhi wasallam andando ko bu nafé ñu dal delu wat ci qasida yi dal defat fukki beet ak ñaar ba qasida yi jeex bat zan jiw bi jeex seen xadim non la ko dan def ñaarem nga ne kuñ wax señ am sutulo wax nañu mo dan jitu bat zan jiw bi ak sax lu bare bare mana ci gamu gi señ ma samba dan taxaw njangum qasida bi daari kamil ji ñoom tam fete wu njangum alquran nga xamne lu mu neew neew mom ñaar fuk kamil ji ñoom ñet faaw dañ ko jang mom leere mu upp ko su ko defé nak ñu soga ci nak kon non la señ xadim dan jangé non la señ xadim dan santane ñu diko gamo diko jangé qasida yi diko jangé alquran ci xamna kon lolu xeyna man na ci doylu ci rek ni nim daan dundale gamu ak nim ci soñe ndax soñe bi mu soñe ci gamu ci gis bu warna tax kep ko xamne mbegum señ bi sebege nim ko waxon ci magal su gamu ñewé li señ salu waxon loolu bañ la dal moy bisu gamu ñew nga yamale ko bis bako jitu ak bis ba ci top señ sal ne loolu dara jëru ko ci adina ndax ku bax ki kat cheikhul khadim suñu yaakar ni la fonké won gamu ni la ko daan magal itam dem na sax nak ba suñ borom nak jox ko ci gamu kon ndax nim ko daan dundale ak nim ko daan fanke mu jox ko ci mbod mo xamne neena mbod mom dafa wara neubut manam wërta feñ li mawlidil mukhtar sirrun yuktamu id sawnuhu anil wara yanhatimu ndax neena ñongal mbod mom ba nga xamne du feñ ci manam ñepp du ko xam neena loolu mom da war motax yoyé mo don tuddu ci ginnaw moy feñal gi gamu di feñal ak taxem ak yoyep da war dafa bok ci yenn yi nga xamne fonku gum fonkon gammo taxna suñ borom defal ko ci lo xamne ah neena lolu mom nekul lumay wax waye lumay sante yalla rek la kon nonu nga xamne nak non la fonki won gammo non la ci yere nja botam ba tay ji bim fi joge ci zahir laq suñu beutitam eutu keur señ touba bo dem wala njabot señ touba go dem su gammo jote non lañ ci dundale tay ji wa darul mu'ti di wa ka cheikh señ manam mam cheikh ibrahim ku ne xam na ne ñoom duñu xaar ba gàmmu ñëw sax par at ñuy gàmmu ñoom semaine bu jot ñu gàmmu te loolu ndigal li mi ngi bàyyi ko ci ku baax gi Cheikh Al Khadim altine maanaam guddik altine gu jot dañuy gàmmu wutal lañ ko sax fuñ koy defeeg yëpp dégg nga maqaamu ak maanaam bayteeg yëpp boo demee foofu ñoom chaque guddik altine gu nekk ñu jàng alquran tudd yàlla gu bari jiir sallallahu alayhi wa sallam julli yu bari jàng ay qasaid yooyu moo waxoon rawatina jës bu ak muwaahibu ak muqaddimaat jàng barzan jiw bi bu ko defee di nga kilifa yi waar mbooloo mi digal leen di nga tere leen tey ji boo ñëwee ci jumaa tuba ji itam daayira muqaddimatul xidma ànd ko daayiratu di nga rawdul rayaxin ci digal sëñ bu mag bi kilifa gu baax gi noonu lañ koy taxawee feneen foo dem itam ci njaareem ak feneen noonu la ñuy def kon loolu day wane rek solo si nga xam ne gàmmu am na ko sëriñ bi xam naa ko liñ koy jeexale nag mooy nim ko daan gungee nag nga xam ne buy ñëw da koy teeru ànd ak xol bu sedd ak xarkanam gu belli waaye nu mu bégee ci bu gàmmooy nuyoo nu mel noonu lay amee naqar ak njàqare ak tiis su weeru gàmmoo yi tàggoo waaye du tee nag da koy yóbbuloo nag di ko maanaam di ko yóbbante nag naa ko nag xam naa ne yaa ngi dem mënoo ñàkk dem yaa ngi tàggoo waaye boo demee nag nag ma jota soom nuyoo sallallahu alayhi wa sallam na nga ko wax ne ko ku koy liggéeyal sopp ko te bëgg ko mi ngi fii di sax ci di ko liggéeyal moo tax abar rabion la daa wax abar rabion siwal idbaari bi niami min baadi iqbalihi bil ardi wa naami weeru gàmmu daal moom daal ne faaw day dem rek yóbbaale ay xéewalam rek te indi bi muy ñëw mu indaale xéewal yu yaatu yu bare abar rabion siwa tawdia murtaxilan bi maa lahu min bousaratin wa min karami moom daal ne faaw day dem rek te dem gi buy dem da yóbbaale mbég yi ak xéewal yi ak maanaam teraange ji mu ne nag topp ko ba naka nag neneena nag ma wax ko ne ko fa qultu xiina aba gayra almasiri lahu sir ya rabion wama fiika min saami ginnaaw nag mënoo ñàkk dem kon demal waaye boo demee nag ah maa ngi lay yóbbante boo àggee ci salaa sallam waqra lahu kalim yi na nga ko jotal samam nuyoo waqul lahu na nga ko wax ko doko yaa rabi al xayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi daaxidam ne ko am na xadimu rasul bu koy liggéeyal boo xam ne mi ngi sàkku ngërëmam ci liggéey bi mu koy liggéeyal lahu xadimun yusolli bisalaami huna alayhi bil aali wal ashaabi bil qalami am na xadim bu koy liggéeyal fi boo xam ne mi ngi julli ci moom di ko ñaanal jàmm ak xéewal moom ak ay ñoñam ak sahabaam waaye mi ngi koy defee ci xalimaam daal julli sallallahu alayhi wa sallam daal jeexal alayhi xayru salaatin bisalaami bi laa xaddin wala gaayatin mamzu jetan bidami gis nga sop gis sallallahu alayhi wasallam nga waxan ki tambali bi rek moy feñat ci moy yi day woné ni bëgg gim bëgg gamok wéru gamok bis gamu bëgg yépp du ségane jëmmi gamo tax wala wér wé tax waye sallallahu alayhi wasallam tax ndax ndax mi ngi nan ko ci feel gi nga xamné mom la am ci mom ak yobante bi ma lay yobante ci mom dafa jaxassok sama deret fa jaxassok sama deret ci feel bi dafa jaxassok sama deret kon so agge nang ko jotal lolu nga xamné modi ci motax ngeureumal yalla li gëna reuy wax na neena bokku na ci lima ko jox moy fonku wëru gam ak fonku bisu gam jëmmi gam ci bopam so daf ma ngeureum lo xamné andatul akup sanje radiya anni rabi'ul awwal bighayri sukht inda dil arsh al wali fa ngeureum am solo fa lama ngeureum moy fa yalla mi nga xamné moy borom am ko li dal ci teunk moy ni señ bi daan téro wëru gam moy nim ko daan dundalé nim ci daan soñné ak it su gam mo daan dem itam daan taggo nim ko daan gungé ak nim ko daan yobanté ci sallallahu alayhi wa sallam lolé yakana né señ mo bayna ci ab yobbal inshallah ci gam
0: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm héliport.

Yonent yàlla ma fa yónn yépp suñ borom da koo fàttali seen i jikko lim leen ba jeex tàkk mu ne ko ulaika hadahumullah ñii mooy ñi nga xam ne jubal naa leen fa bi hudahum iqtadi roy leen. Kon gis nga yonent bi sax suñ borom da ko royloo jikko yonent bi moo tax yonent yépp seen jikko yu baax yi la yàlla dajale def ko ci yonent bi salaahu sallam pour lu taxoon pour mu tegu ci wax ko ne ko fas bir kama sabara ulal asmi min rusuli ne ko muñal ni nga xam ne yonent yu mag yi lañ jiitu woon noonu lañ mënoon a muñee mooy sayidina Nooh sayidina Ibrahima sayidina Moussa sayidina Issa fexeel ba mel na ñoom ci muñ parce que xam naa ne da nga sonn ndax ñu lay bañ ak ñu lay xeex dana bari. Jikko yooyu nga xam ne moom la sun borom tànn nag def ko ci yonent ba tagg ko ne wa innaka la ala xulqin azim ne ko yaa rafeti jikko wa ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum wala kunta fadan xalisa alqalbi lan faddoo min xawlika ne ko soo soxaloon wala nga iñaan kenn du la jege waaye baax goo baax moo tax ñëpp bëgg la ñëpp sopp la jikko yooyu nga xam ne moom la sëriñ tuba wax ne waxoo ak malul wala xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu walan yura mislu qattu fise walan yura fisiyee mi wax ko ne yaa gën a mbag mat ñëpp ci jikko ci zahir ak ci batin ku mel ne yow li passé du ñëw dootu amati waaye liy ñëw itam kenn dootu ko gisat. Jikko yooyu moo tax suñ borom bëgg toujours ñuy bàyyi xel yonent bi di ko roy ndax moom lañu royloo suñ borom nee na kenn rek laa leen royloo mooy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yowmal axir nee na yonent bi mooy soroy kaay bi gën a rafet ëllëg ku yaakaar ne da nga faatu da nga dajeeg man nee na boo ñëwee du ma la laaj lenn lu dul noo defoon ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yaa ngi jikko woon ay jikko loolu war naa tax nag ñu xam kan mooy yonent bi loolu tax gàmm mag ñi daan ko def rek pour fàttali ni jaar jaaru yonent bi ak jikkoom pour ñu mën koo rey loolu rek mooy gàmm moo tax nag loolu fa mu lay jëmee mooy muhammad mi nga xam ne yàlla da koo tànn ci lépp xel mu rafet na xel mu rafet na mustabew lammiñ wu rafet wa wa maa yantiqu anil hawa xoolin wu rafet maa saaqal basara wa maa taqaa xol bu sell ba maa kasaba al fuad wa maa ra'a ci léppam rafet léppam baax léppam mat sëkk suñ borom ne kii mooy koo xam ne moom laa doon royloo koo kii nag pour ñu roy ko munoo ñàkk il faut nga bëgg ko ndax mbokk yi loo bëggut doo ko mën a roy li nga bëgg rek ngay mën a xam moo tax ñu ne al insaanu aduwun li ma jahil nit ki li mu réeree noonu lay doon ci moom kon soo bëggee roy yonente bi il faut nga xam ko bëgg ko xale bi bëgg mborom làbb mi sax lu mborom làbb mi def dana ko def ki bëgg star bi sax lu mu def dana ko def kon nag yow itam pour nga mën a topp Mohamed rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam foo jaar nga bëgg ko bëgg goo xam ne dara du ca des sa lépp nga koy jox pour nga mën koo bëgg moo tax ma waxoon ne laa yuminu ahadukum xata yakunu ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain kenn ci yéen du gëmam mat fee gën a lu nga ko baayam ak ndayam ak aki doomam ak lépp nit ñëpp bala nga may bala nga gëm wan na sa gëm gi mat dama lay gënal àdduna bi yépp waaw su ma la ko gënalul rek sa gëm des na moo tax Omar ibnu Khattab ba mu ñëwee ne yonent bi wallahi yow day yaa ma gënal bëgg naa la ñëpp yaa ma leen gënal waaye nag sama bopp moom sama bopp naga la gënal yonent bi naga ah Omar bëgg a góoba de bëppal nga bëgg ma nag dama lay gënal sa bopp Omar na ko waaw léegi nag yaa ma gënal sa bopp na ko waaw kay yaa ngi soog a gëm yàlla kon jamono joo xam ne am na lenn looy dendal yonent bi ci mbëggeen lenn qul in kaana aba'ukum wa abna'ukum wa ixwanukum wa aswajukum wa asiratukum wa amwalin ixtaraftumuha wa tijaratun taxsawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahaba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihaadin fi sabili fatarabasu xata yati amrullah wallahu la yahdi al qawma al fasiqin suñ borom nee na bu fekkee ne seen bàyyi yi ak seen yaay yi ak seen doom yi ak seen mbokk yi ak seen soxna yi ak seen famille moom ngeen moo leen gënal wala seen alal ji ngeen am wala seen commerce bi ngeen di jaay yéen kër de ville wala seen kër yu rafet yi ngeen dëkk moo leen gënal yàllaa ko bi yonantam préparé leen man maa ngi ñëw waaw kon ndekete yow sa alal ji sa kër gi sa commerce bi sa ndey sa baay sa doom sa soxna sa famille lépp yonent bi moo la ko war a gënal ak yàlla su la ko gënalul rek
sa gëm yàlla des na. Moo tax Serigne Touba waxoon.

ay couché ay jëf ay lañset ak safara moo fi nekk bu fekkente nag yow ci dëkkam ngay dox amuloo dara lu la leeral ci yooyu ngay jaar. xam ngeen ne nit ki bu dekkee ci bërëb ba nga xam ne jëlee ñuy dajee yi bu nekk koo xam ne kii day génn ci bàmmeelam rek ànd diggante bu soree si nekk diggante boobu nag ajiwul ci nit ki fi ñu ko suul ak foofa ndax yëpp ci sens du ko amati yow a xeer. adduna diir nekk maanaam monde fi ñu wax ñu ko wax le monde des dimensions nga xam ne soreeg jege daf ci am réussu am nga xam ne li mu dund gi xamal moo dina lu tuuti lu mu lay lu mu ci biir lu tuuti loolu boobaa amatul lu sori yi ak lu jege boobaa amatul sori foofa mu ngi aju ci ruu jege foofa mu ngi aju ci ruu ci jege yore bi sa lal sa wala mu jege sëriñ Touba wala mu jege beneen nitu yàlla ci xolam xol ba ko xolam jege ba ko xolam jege woon ci la koy jege bu garoon a waaye du tey ñu fañ ko suul ak ko bu nekk lu dul barke bi nga xam ne dana nekk foo xam ne waaye yàlla nekk na ko ku ñu fa suul barke ba nga xam ne moo lay wan lu moom bokkul ak loolu ndax li nga xamee ne yéefar bu ñu ko suulee ci biir armée bi nit dana lor ñëpp ci xetam ak ci lëdëmëb ak ci dóor yi koy dóor yoo koy muy ñoo ko ak natt yi dañ leen lor noonu la itam la nitu yàlla koo xam ne kii ku suñ boob teral la ku amul tàkkaar ku jege boroomam buñ ko suulee momit ci bërëb yoo xam ne ñu ñuy bëggal nga fa dañ leen di bàyyi ñu nga xam ne sax bu fekkee ne dañoo dox ra robb ay armel ñu ko doon bëggal duut ñu leen bëggal ñeen ci dugg bi ñii daa ñu leen bàyyi ba mu jàng ba siira ko ñii daa ñu leen bàyyi ay bés foog leen tàmbalee di nii di leen bëggal xam ne kon nit ki bi mu daataan ak foofu nit dana am lu muy jubbiwaale loo xam ne dafa jubbi rek yàlla defal ko ko nit ki ñu ko wër ak yeneen waaye ndax ci suñ borom dana ko sax sax li gën a sax xam ngeen ne jubal nit ñi mooy li gën a jafe mooy li gën a metti fekk nit ñi nga xam ne seen bànneex daf leen a nag li ñu seet lenn lu baax li leen seen bànneex digal rek li nga xam ne moo neex seen xel moo neex seen xol neex seen yaram rek fa la ñuy sabablu boo dee teree loolu ñu def la noonu loolu moo tax yonent yi ñu daan leen rey di leen génne di leen dóor di leen def lu nekk ndax la ñuy fekk nit ñi topp seen bànneex suñ bule yàlla ñu bëgg leen a wan yàlla bëgg leen a bàyyi yow bànneex sa xam ne leen ne seysaane mun ko bëgg bëgg yu bon loolu du leen neex boo defee ñuy sàkk nga xam ne kon gannaaw yonent bi yonent bi ñëw li jëm fu mel noonu day am nga xam ne sa bakkan xaj na ca waaye dara du la jaral ba yeneen moroom yonent sa lépp mu féete la kaw wala ñu mucc amuñu yeddeel ci kanamu yàlla yow nga am ba tax na da ngay jaay sa bakkan yoon yooyu yonent yi jaar ñi doon yonent yi di lañu jaar bi salaa alei wa sallam ñu ñëwee inu laas karaa nin ne fa wu am waarum bee ndina ko jaar lañ ko wax jullit ñi yàlla dafa jënd si ñoom seen bakkan ak seeni alal ak seen lépp jullit ñi wañu dara yàllaa leen moom yonent bee leen moom lislaam a leen moom noonu la sëriñ di waxoon ci jamono yi nga xam ne xam ngeen ni si jamonoom tàmbali na tàmbali bu metti tàmbali bu tiis ni yonent bi salaa alei wa sallam tàmbalee woon tàmbali bu tiis di bu metti mooy ñëpp réew mi nga dëkk ak feneen fu mu doon amul ci kenn koo xam ne kii li ngay wax nangu na ko te fas na ko yéene gànt ba faw te gisagu te njëriñam nga fas yéene loolu lay def ñëpp taxaw sa diggante moom nga fas yéene ak lu bindee fi bari bari nañ la bari bari lu seen i fexe bari bari bari bari dana fexe ba yow tas wii la yàlla fas nga àggale ko loolu jadda yi si nekkoon bi njëkk daan génn mur fii di leen dóor di nangu seen alal di nangu seen i kër di nangu seen i soxna boo xamee ne bii dañoo dem ba àgg ci sonn ba sës dañ daan ñëw ci moom ko ko jàmbat waaye duñ ko jàmbatee rek lu mu leen di wax mooy li salaa alei wa sallam daan wax sahaaba yi di leen naan sahaaba yi ñooy seen i bàyyi ci islam te fa ñu jaaroon war ngeen faa jaar ndax bu njëkk daawoon nañ fab doomu aadama fab gànnaay xar bopp bi ba xar yaram bi ba mu def ñaari gaas waaye du tax mukk ñu dellu gannaaw ci lañ nekkoon xam ngeen ne Yahya bin Zakaria noonu lañ ko def Yahya itam dañ ko rendi ba dagg mbopp bi waaye dumm ci nga xam ne seet na ba xam ne ëllëg dana ñëw te xamul kañ nga bakkanam di rot ndax bis boo xëyee ba lay naaj mën nga fay jóge ndax sabab ñi fii jëlee yu bari du tawat rek du oto bu fiir nit
bu nu mabbu ci koom.

yent bi dal di jog di def lo li ko yalla digal di wote jëm ci islam di wote jaamu yalla mom kep bañ ko bolé dara waye wote bok bepp nak ndank la ko dal def ci souf ñi mëw ko fissal ba nit ñi diko deg ngir moytuna bet nit ñi ak xibar bok daf leen di joggé kaw ndax xamuñ won lu demé non ngir mu yalla xamuñ ci won dara de nga jaamu islam bo jekki ñi tay ñew ni leen xiram yépp dara lu ci deug wacci leen ko ta jaamu yalla lolu metté lay dal ci ñoom moytu gumuy moytu mu betté non mo taxon mu daan wote wote bi ci souf ka jekk gam nugu wak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moy soxnam sofi di khadijatu radiyallahu anha khadija bint khuwaylid ak ali ibn abi talib bobo mom sayyidina ali mi ngi toll ci fukkat dañu wax ni dafa am atum bekor mu xewon fofé ci makk ta abu talib dafa donon ku bari ak njabot te niw alal yonante bi mi ngi won ci loxoy abu talib bi loli amé mom mo dem ci abbas waxtaan ak mom mom yonante bi mo wax bayam bu ndaw bu ñu wax abbas ni ko sa mbokk ni di abu talib bi bari na ak njabot tayit jamono ji ñu wax gi ci tarna metna dama bëgg ñu jappalé ko ci njabotam ko gi ma jël kenn nga jël kenn legi ci biir lolu ñu ñew ci abu talib wax ko loli biñ ko ko waxe abbas jël jaafar yonante bi jël sayyidina ali war ko fete wo abdundam kon abbas mo jël jaafar ngir diko dundalen yonante bi jël ali ngir diko dundalen kon seenu and dafa yag and bop mu and yaro ci ay loxam motax bi yonante bi feñale nubu wagi bobu mi ngi tole ci fukki at waye bi khadija gëne rek mo ci top kon li sababu mu bokku ci ñi jëk gam moy dafa nekkon ci loxol yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jëk nubu wagi bi ñew mom sayyidina ali kon ñaar ñoo ñi ñoo jëk gam moy soxna khadija bint khuwaylid ak ali ibn abi talib radiyallahu anhuma abdullah ibn abi quhafa tamam lañuy dakentale abu bakr mo ci top dafa doon xaritu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi wahyu bi ñewé yonante bi dafa dem waxtan ci ak mom waye bam daanele kaddom la dal di gëm ndax musuko xam ci ay taxa musuko xam ci wax lu dina motax abu bakr moy ñettelu ñi gëm yonante ñi jëk gëm yonante ka ci top moy zayd ibn haritha zayd ibn muhammad lañ ko daan waye ñu wax ni dafa am ab mom ab arab la bu leer do non asgor su setwet ab gera amone legi ñu gagne len japp ko ñu ko japp yobbu ko jaay ko ci marché yi muy wëndelu ba am ku ko jënd jox ko khadija kado soxna khadija mom moko may yonante bi bimu ko maye yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu don jam bu nekk ci loxam diko jam waye bayam di wër ba deggu ñu ne ko sa dom ma nga makka bimu ñewé makka di laccé bañ ne ko ci loxal muhammad nek bobo nubuwa gi ak xegul señu bimu ñewé ci yonante bi ne ko dama deggu ñu ne sama dom dafa nekk ci sa loxam ma ñew ngir jotté ko yonante bi ne ko dañuy wo zayid mu ñew bu ñewé bu la tané nga and ak mom dem ci lutul ngay joxe ak baye bu ma tané nga baye ko baye bi deug lool ngir japp na ni xalaatu suñu di tan keneen ko dul mom waye bi ba bi ñewé yonante bi ne ko ndax xam nga ñi mu xol ni waaw ki di sama baye la mu ne ko ki sama ni gay la mu ne ko dañu ñew ngir top ci la ma bëgg bo leen tané ñu yobul ci lutul ñi lay jot bo fekke man nga tan ñu baye la zayd ibn harith ne ko duma tan kenn ci sa kaw baye bi xol ko ne ko da ngay tan ak njam ci sa baye ak say mbokk mu ne ko ki li ma xam ci mom ci jikko duma tan kenn ko di mom te bobu de mo ne yonante gi ñewugul nu gol ñewu waye jikko yu rafet yu xam ci mom taxna bam ko mene meñatu ko baye mom zayd ibn harisa te motax di yonante bi wote ne bo gi mu bokku ci jikk gam kon tawfiq joju la ko yalla defal naka nonu bokku na ci ñu wuy wote islam ci ngeen nga ñu neew ci sharifi makka yi ak ñu neew ci furga yi ku melni Osman ibn Affan ci ñu jëk gëm la bokk ku melni Az-Zubayr ibn al-Awwam ci ñu jëk gëm la bokk Abdurrahman ibn Awf ci ñu jëk gëm la bokk Abdullah ibn Mas'ud ak Sa'd ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaydillah ak Abi Dharr al-Ghafari ak Suhayb ar-Rumi ak